du dagar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi ngay yokku def yang koy dimbali waw yang koy dimbali waji daf na jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal muna ñu xet waji nako cipp fofé malakul maut dañ ko waw ki du sulayman muné akay domi maram ak bacc muné waw muné ko xaar mu jul ñaar rak muné ko lu xaw muné ko yalla daf ne won fi la lay ré té tay la wala ré té xomul lu lu fi indi comme ñew nga fi nek ma santé ko yalla muné jibril duñ délu jibril do wa sok ma laaj digal sé té té ndeysa muné ko man tagumon te gumone ay da sax na ya xam de yalla leena kon de jurs taw wallahi ndeysan mutu rek ñu ne suma ayahu mu deklar len inna allah yalla la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen wa qatilu khayalen fi sabilillah shon yalla wa alimu tagen khamne anallahu yalla sami'un aji kham aji deugul aji deugul wa ya'lim aji kham la lu xex bi bari bari ne koy xexal ak ne xexal sen bop fi sabilillah lu xex bi bari bari bari yalla kham nañ ne koy xexal ak ne xexal sen bop ha alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan gor hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wet ga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal té ñi defal yalla di xare ci ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoña ñu jox leen alal duñu mëna wajale soldar saat ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal la fi ana kan moy gi nga xamne yuqridu llaha day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fa yudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko len ko jox adhaafan katira fulandel ko bari manam bu waji lebal yalla ben dërëm mu fay ko dërëm ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri di len da di ñew ci marché bi bu ko jaay gaay nako lo jëndé mu ne dërëm ñu nako tégal ñu la ñaar dërëm mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yem mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu nako demal jaay ko mu ënd ci yoonte bi alayhi salatu wasallam nako nit téme gi lim yépp lebal na ko yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer be fa ñappam di nafila bañ na salatu khayna nawm mu ko usman mu ñu mu ne ko usman mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal munoto def yalla lu ko nakari ba ba ngay de do fi defat yalla lu ko nakari la ilaha illa ayyul mawqawan ha munoko munoto def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi lisan te tewlo usman bu gise ay xabar day joy dafa bok ci al-asharatu al-mubashshara bil janna yuñ ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkkati

motax suñu borom mu ne mbir mi lu jara baye xel la ñak fatelikuma omal fatima lol nak bu doon ci nit dañ koy wax ni yokal sa ngor ndax ki nga ñak diko fateliko bi nga amé dang ko war na gëna fateliko waya iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu lu jitu muy am xewal gi takat wa ma bikum min ni'matin fa min Allah lu ngeen am ci xewal rek yalla la joge barkala bi ayam aju suñu mbokk di faral di wax lol muy al ustaz Abubakar Jankh yalla yalla deugural taxawayam wa ma bikum min ni'matin fa min Allah motax muy iza qawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qablu wa ja'ala mudadi sakal nak illahi yalla andadan ay ndend bimu amé xewal legi fatte na yalla waye yimu ci ma ngay wutal yalla ay nawle waaw ndax ñaari leg leg nit am xewal dal dikoy jign lum tak ci ndigam wala lum tak ci peregam wala lum diwo barina te sew sew bu am solo la wa ja'ala lillahi andada te yalla neena xewal gi mom dongu moko def siratal ladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min Allah waye ki yalla da ko jox xewal mu fatte ko nak ba nopi nak wutal ko nawle nan dogon ko nak dogon ko nak dogon ko nak lenn lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waaw lenn lu nek ci yoyé mu jinn ko xewal ga waaw lum ci djublu mune lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ko xawa saggan bam teggi yoonu yalla ko xawa saggan ni mom da ngay dadi saggan jappel mom liko may lolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la waaw da ngay lay japp ni ki liko may moy ñum amé nga da di jog wuti yoyé so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé balé amon ci kokki gor gui ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nekk ci njaré touba njaay ma ben sëriñ ñu jogé fa ñew sét ci ko mu né bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yi ci def dak fiir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñu bi sëriñ ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bob bi tané ëlëk su bob bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci dafir loolu la ci bañ Allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xéewal ci yalla la joggé xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xéewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu yaba nga banexu tuti wa tamatta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya wa tatalazza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira ad-doktor Ali Sabuni khul neko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma waji mel ni tamatta' banikhul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuti nak aduna lo fi banexu lumu ri lumu neex lumu yag soko dugule ci al-akhirah tuti la timiri at bu ko fi nit amé ñu né ak gudd fan timiri at timiri juroom fuk nak man nga né xewina kene amatu ko timiri at ak juroom fuk man nga né légui xewina motax nit fi aduna di nexé ci mom ak fi mi naqaré ci mom da naka matul ñaar fi kat ndax nit dana juddu aduna du nex ci mom muy dem di dem di dem ba den ci soxna nga xamné légui mi ngi nekk ci fan wéri at xayna dadi am soxna nak legi nek kilifa ci keur gi aduna tambule neex ñukoy wutali yu neex diko wax wax diko neex diko lalal lal bu ko neex ak yu demeni ki yoy waxe bu ci tegaat fan wéri at danaka ndax bu ci tegaate ñaar fu ci at muy juro

te moy bëgg bëgg bo bëgguna am wala tukki bo bëgguna am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mëna ci lu bare bare bare so la yar ka tu bay mo amé gan dugg ci biir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaju fi sudurikum lay tek yunus bi ali salatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm Abubakar genn kërëm Umar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaju fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemñam kër ka ñu dem lan lañ jëk defal moy indi leen soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek bañu noppé yunus bi ali salatu wassalam jangal leen suma la tusalunna yawma yasina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewli ñal lay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-haakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak ca kaw baso ya tusmaluna lañ leen di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soos si di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu budé ci giir ji nga war gëlem budé ci geej ji nga war batu motax bi fi saxar ndike ñew nak ñu tuddé ko galu jéri waaw gal jéri galu geej ak galu jéri gal jéri moy daw ci kaw wëñ yi ñu defal ko ñaari wëñ mu cey daw joggé Dakar ba ndar mbal ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo leen na ci tabarakallah ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñu ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarakallah takziya atiyu ndaw ndaw ñu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarakal wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jom ñet wa yurikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yurikum yalla ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la li len di won ne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarakal yi muy lim kenn ma ko defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëgge jaay ñi bëgge war bi hamli al-asqal fi al-asfar al-ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indil ñu tak ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarkal mo tax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay tak faso ba faso indil ko lum tak jabar benn jabar bañ ñaar sax wala dem ba far samp kër

mom bu lu ko di doxale ndax djegg gi nga ko xamne mu ngi gëna soxla wo alal joju te koka la wax nga jox ko kon bo joxe kenen ku dul koku ya ngay togn li tax malay tere di tafsir nak moy innal mubassirina yaqkat yeb kanu dañu bokk nek ikhwan ash-shayatin mokki shaytan mbollem ko fi gis muy dépenser alalam diko joxe fo xamni fi du yoon yalla subhanahu wa ta'ala yalla neena koka boy wër mbokk shaytané ne ko yow ci mbokk shaytané nga bok yeena bok nday ak bayyi wala yeena bok nday wala yeena bok bayyi wala bok programme bi shaytané teural yaangi bok ci ñiko ci jappalé su bu fekké ne amna parti yaanga par ci ap parti bu fekké ma ngay campagne nga and ak mom mom shaytan wa kana shaytan te shaytan nak yagna nek kafuran li rabbihi diko weddi boromam ku nek mbokam ku weddi nak bo moytul mu duggal ci weddi ga lolou kon moy bind bi yalla tek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñet ne wa imma sufakin tu'ridanna anhum dangalena du moyu miskin bi da ñew na la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la bopam dal qurba mbok mi won la bopam ndax sa mbok li nga bokal mom du ñew na la lillahi wa rasul dula wax mastata miskin mo la koy wax ñaari yalla leena bu fekke ne ñooñu kenn ñew na ci wa imma su fekke ne tu'ridanna anhum dangalena du moyu ibtigha'a yakar rahmatin min rabbika wala ibtigha'a diko sakko rahmatin min rabbika yermane bu joge sa borom tarjuha nga diko yakar manam yakar na su lolou ñewé nga man leena jox sen ak ca lolé su baba faqul lahum nangalen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo saraka dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax ben bis kakoy yalwaan ñew te lam ko dal jox neeku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yagna wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura nanga len wax wax ni ndiak alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki dundu tay bi yalla neen wala taj'al bul def nak yadaka salakh maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi walam day wax ne diw day loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lu muy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñooñ ndax nay kat yunusi bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nekk ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggal sawar kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nana kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsudha bulal salakh bi ibnak kullal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lolu yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defé ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waye ku jéxal ñak say xay légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amon ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du wet mukk
waye bi mu tambule ñak xarge tambule dem ba fi nek kenn rutu ko te ci gëna am jëfëñ jëfëñ ci aduna ci moy ci amone ba ñak dama damay dalé won ginnaw ndeysaan dem séti kenen ndax bër na ci doom adamay ño xamné jikko yu wéñ lañ yor fu toy ñu dal fu woow ñu dem yalla mëna yebul ci lool fekk bo yoré sa alal dal del wañ ni di gën ci di bay ëlëk kal waye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñu joxe mu ne al afu lu def dal mëna nako joxe lu def na nga jëfëndiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatali ci kiko neex waye yabsutu arrizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ ko mpa ci ñoom di ko xam seeni bir dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gënte yow ndax noon la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagne la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundit ak ñun amé fukki jundi té la damu bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamné nonu daldi noppalu benen diglé bi ci aya fan wér ak ben yalla néna wala taqtulu bulan rayati awladakum sayyidu khashiyata imlaqin ragal ñak nahnu ñun yalla milin bind narsuquhum ñoy wërsegal doom yoyé nga xamni ñogut wa iyyakum ak yeen ñi fi nek ay ji day amna ay du ko jitu won ci alquranul karim ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala tegg ay ji fi ak nam ko tegg fele motax bo demé ci mufassirul yi bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele mu ne won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon bi maana dom ji mi ngi dundu waye bay ji japp na ne domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexe dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gogu nak leg leg ay xet lay don ñaari dujël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy don leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxi mo xamne mu gennu say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demé ni ko yoyu lolu aw xet ray la ci ray yi dimuy wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu leg leg nga jël appareil def bu dom naré fa su dé

rutbiqatum ñaari témer ak juroom fuk ak juroom ñent ci jukki juroom ñentel ba jala suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mune len man day xétu yusuf ba lim may xéñ waye ak sori lawla antu fannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xel mi dafa dañ moy lawla joju lawla antu fannidun xalé dañ xalu ñu neko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bahida lati dalalika yam ci sankute di alqadim gu yagg ga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi ci na nek moy xalé yi taw mo wax ko xalé yi ñom ñinga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamé ni dik na al bashir kayr mbettila nga xamné moko na ra wax mufassiruni amna ñina sax moy yahuza ku melni mujahid lool la wax mu ñew rek ak xel simis ba alqahu saninako wala bok mumma saninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu min allah qanna yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi nako ahakay xam nañ ne xam nga ci yalla luñu xamut nangu nañ ko bes naka tay nangu nañ ne yusufa ñu gën nangu nañ ne ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep qalu ñi nako ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana ñi bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna nekkon nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annas kulluhum qata'u nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khayrul qata'in at-tawwabin ñi gën ci ñuy juum nak moy ku juum nanguna juum na yunus bi alayhi salatu wassalam muni ci gën ci nit ñi moy ku juum te nanguna juum na motax fi da fay wone ne ñom juum nañu nanguna ne juum nañ wone nañ ko ci yusuf ne juum nañu nanguna ne juum nañu motax bañ ko waxe sen baye xala mu len sawfa astaghfiru lakum dana len djeggulul rabbi sama borom dana len djeggulul rabbi sama borom innahu sama borom huwa al-ghafur moy djeggale kat bi kuko djeggul mu djeggal la ar-rahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu djeggal te yeram ñu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm al-jum'ati yataharra sa'at al-ijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mi ngi wax ci lu mel non mune sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu yu'iduhum bil istighfar ba'd an yasfu wa yaskun wa yastarih mune len na len jeglul waye moji suma nekke nak ba sama xel dal suma fi del fi sama contante ñew ma jeglul len sen borom waye fi nek ni ma bayil ba ca kanam ñen ñi nak ne daf ne len nañu xaar dañ len jéggulul bu aljuma ba waxtu ijaba wa am ndax aljuma da am waxtu wo xamne ku ci ñaan suñu borom tabaaraku taala rek mu nangul la waxtu wo re nak ñu neub ko ci biir aljuma am nañu daf ne len dalen jéggulul sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamne ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bobu di waxtu ñu jéggulul am ñu ne fofa la len wax ne dana len jéggulul ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu suñu wayjuru jigen yees wa kër gi yees legi da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf legi mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sa wayjur falu ñu dali fat bagage yepp tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhi salam ma nga xamne legi yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusufa ma nga xamne doon ko jënd ak jaay loola mo dem tay ba nga xamne moy azizu misra tay ji ay nitam wara joge ci Allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu daldi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ci yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam aba wayhi ñaari wajuram wa khala munela

dem fi ngui koy bay bu la yalla may daraja boy dem fi ngui koy bay lula fi yalla may ci yoy boy dem fi ngui koy bay waye mbokk yi bu la yalla may iman muy ragal yalla bu la yalla may sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla may ak mbax bu la yalla may ragal yalla yoy boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess ma tax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañuy rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ci gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong sise ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lu mu bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna ta idana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam allazina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba meuna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def allazina sabaru dañuy muñ ba meuna am dafa yalla waye muñ ba meuna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran beggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jëf salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jëf lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki jëf kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa te mom bamuy jëf je mu'min mu gëm ne li yalla ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwid al mutaba'a li rasulillah sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna leer ci jaxlu ba shurutu qubul al amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek niko yunitib jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tecc ku meuna jëf goor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gaañi di liggéey ngay liggéey te amulo kayit yo liggéey lo su wér dé xé bu ñuy fay gaañi di len wo yow kenn du la wo ku ko wéddi rek bu suba xeyel ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ca yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wér dé nga ñëw ran danañu fay ñepp bam dess la yow mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn amba ci wula bu dé dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kayju lèr kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dédé du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la lég lég olaf ñu né dako wax naan yalla du liggé lo kum du liggé lo kum nar ta fay bu fekké né charte bi amna mom ku liggé mu fay la waye bu charte bi amut man na ñak fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min tafak mu gëm ndax alquran daf ne amilatun

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laqu ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laqu mom xale li ci ep ci mam jele laqu ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ti lolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ni yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddi muy doxub guddi muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal na top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajaay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa gi yim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daal di tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal këng monsieur ñëpp jàll moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll biñu jàllee ba ci biir
geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxe amantu billahi li si amanat bihi banu israil waye fofu du satti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robine yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum mbay mbay mu sew sewan mi ñomen karot ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeen dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fi ko fat ken ñom ñep ño demone kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh al-hajj abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax seigne mustafa saliw kero bi mu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahika al-wara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa du non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te ngeen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakad alayhi as-samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna
waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yek nañ génné nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum tak ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firawna ngi fi won wara doora tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al azab al muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi deggalon fir'auna andak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim len xéewal ak teranga yim len defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé te sar bi mu leral ñu al ashqiya te moy ñette xedi was-su'ada ak ñette xe su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena ولقد نجينا صوينا مسلنا بني إسرائيل بنو إسرائيل بنو إسرائيل دي ستي يعقوب ياك يجعجو نكون نيو خمني فراون الصنلون نلين لال لني مسا جورتي دوم بودي غور مرندي budé jigen mu bafa bu rafété mu jabaro fukki jooni jabar amonako ak ñaar bu may ray lir ya ray na ci fukki jooni lir ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggéeylo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daldi fay feñal ben

0: limu netale kon ñaari netali yi wess yeb ci am solo lol muy xalé duggal ci xuntima mu nap ñew ci borom tolla lepp dila wan ni nit ñi geggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tolba deeng la ko morom ja waxon ci warate mom mu gem ne aduna li fi nek aduna ko mom waye mom ma mom tolba deeng lam ko tantu ndax mom japp na ne mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netlib ñettel bi muy ki nga xamne moy Musa alayhi salam aqdir ñom ñep di nit yalla wala ma yi amna ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wer ñaan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wer ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa alayhi salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci ko raw lolu tam modi manute nun la mak ñi don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo deggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu yalla yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa reuy su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay téré nit ñi ba duñu ag ci dara jele lolou day tax légui seen xam xam day daldi yëm ci sa dara yow su ko defé seen degg nekk lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku deggut nak liñ degg rek ñu daan lay bolal yow bokko ci jurut yi wala bokko ci nangam fekk na lolou lim ko waral moy yëm ci dara dong Musa biñu déggé né amna ko waraw da daldi jël ay bagagesam wut mbusam wal kerem fil aw jinam da na dong bi ati ñu dem and ak mom ñom ñett ñom ñaar ñu daldi and fas yi ne ko woy nak yalla bi ñu ko netti mu ne woy fatile kul kerem ba nga xamé né qala musa waqulna li fatahu wa khabanim wa li fatahu dongom ba talibem ba mu ne ko sama talibem man de la abrahu dotuma noplu la abrahu dotuma noploti dotuma am jamati hatta abluqa nudul dama ag majma al bahrain fa ñaari jeje dajé aw am bi hukba wala ma dox lu ko gëna sori wala ma dox aw am at musal kalim kessa ñettel bi kon ci far bi yalla mi ngi wax yonent bi nako fatali ko bim Musa waxe talibem ba Yusha ibn Nun nako la azalu asiru wa utabi'u sayra hatta asila ila multaqa bahri faris wa bahri rum damay dem ba fa bahru faris ak bahru rum fañu dajé fokk ma ag fa mimma yali jihat al mashriq wa huwa majma' al bahrain ba demé nonu lako tabari inde jele ko ci Qatada ci fukelu ga jiss ko ak jurom xatum ñaari témir ak jurom ñaar fuk ak jurom ñaar wala jurom ñaar fuk ak ben Musa ne ko wala bok aw am di hukba wala bok ma dem lu gëna sori lolu manam dal dana dem ba fa ñaari geejje dajé mamo wessu ko su fek ci gisuma ki nga xamne mom lay sét muy ci ñu ne mo maraw ki ñu ne mo maraw bala ma am jamm dama ko gis tabarkalla wonena fofu mom Musa ak woyof ci wuti xam xam waye wonena fofu li xam xam jaar ndax wuti xam xam bu ci sabakan la xaso leg leg do dem ndax coono yalla cey dal do ko def motax Musa ak yere lu borom xam xam ba sori sori sey dina dem fecc ko waye it nak dafa yobale talibem wanani talib bi ne ko gis nga gim bima gisee kuma raw rek kay ñu and ma yow fuma jange nga jange fa ah falamma balagha bañu agge majma'a bainihima fa nga xamne mo boole ñaari geej ya muy bahru rum ak bahru faris ci wetu penku ga ah bañu ci agge nasiya hutahuma tedd ci ben tej wu gudd ñu tedd ci suuf ci cer gi makkhin mura ke nan sen ndox di jog nak fatte fa jeun wa bay fa fatte jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa nak jeun nak la ndax hutahu ma la alquran wax bay fa fatte sen jeun wa fatta qasa sabilahu jeun wa dekk daldi jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jënwa jënwa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daal di jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daal di ànd ak dongoom bii daal di dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana alxuutu masmiyan fa xaraja min almiktali wa daxala fi lbahr wa amsaka allahu jaryat alma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada alma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira li Moussa alayhi salaam jën yu daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ci mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day nañ daa galaate ne dëgg ne cekk dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu gëm na fàtte fa jën wa dem falamma jaawasa ba ñu jàllee yàll ba wàllaa jax xaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu waxambaane woowu dongam boobu mu ne ko aatina gadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoog min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakalla loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa nag waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam bi nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane àlaaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamul diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoo ak coono waxul nag ànd nañoo ak taaban kese nasab baatul nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko tag wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz an min annahar dox nañ guddi ko ma sëg ak xaaju ba jëg bi xam nga sore nañ fa ñu fàtte jën war te war nañoo wëñ ñu koat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dina to xawatal diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tuuti diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox bëccëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul da nga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jën wa Dakar ñu nar a wëñ kuwaat nag ñëwat fii donga bi ne ko xaala donga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo ne is away naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ba fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñu yu sóonu woon daal doon noppalu mar yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaaniihu fàttelu wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttali ko ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba niñ ko waxee rek la sama xel door ne ah ndeke maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkàlla xaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéeme kii nga àndlal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géggal bu fekkoon ne Moussa mësatu nu sëriñ daf koy mbëj kestil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: waraw ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jëmmi Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëdde moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaziz daana nekk ni mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci lex bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibe yaag yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man seet tet tet tet dan la ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeeñtu xasas mooy xeeñtu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeeñtu ñu daal di tàmbali di dox ndànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allati jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wëñi ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën fa am métti ñu di topp ko baax si bu ñu àgsee fa wajada ñu fekk abdan ak jaam min ibadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci xadis ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne anna Moussa wajada Khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daal di tëdd ci suuf si noonu moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafa rasahu Khadir daal di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika salaam fii nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci hadis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool fa wajada ñu fekk abdan ab jaam min ibadina sin jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu yi te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min ladunaa fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmu ladune yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkas bi da ngay sonn am ko aludune yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfe ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu aludune yi xam-xam nga xam ne kas bi nag la moom ci téere yi lay nekk dangay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam wa allamnaahu min laduna ilma xam-xam la ba am solo ah Moussa daal di ak si mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxante ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa Moussa ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdan te mu nekk njub. Waaw Musa wax na ko waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru nañu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahi alkarim wa kadhalika yanbaghi an yakuna alinsan ma'a man yuridu an yata'allama minhu. Waaw mu fasiru ne ni nii Musa waxe sëriñ bii képp ku dem ci sa sëriñ ni nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Musa Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdan te mu nekk njub tabarkallah ku yaru la te jàngal na fii ak talibe nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maiyi ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare yay leen nga dem fa xool sëriñ bi tabarkàlla kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la woowee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ci mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génnagul boo jënitu adduna nga fab say bagage sol say dàll ni man du ma xaar kenn si bunta mu tor dina la maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Xaale innaka lan tastatia maiyi sabra ba nit kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu la di wax dara ñibbi si waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg fa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Musa wax na ci li mu bëgg xadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maiyi sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milieu ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yi demee ni ko yooyu te man yii may def teguma ko sama bakkan teguma ko ci sama xel teguma ko ci bëgg-bëgg teguma ko ci naqale. Ah qaala Musa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajo di nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saabiran may muñkam wala axsi laka amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal. Jeneen wax ngoom satajo di nii insha allah saabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Imam jane ne kon katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalu ljiile yaa mutaallimu dangay muñ dangay muñ. Mu ne ko satajiduni insha allahu saabira danaa muñ. Mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la du ma ko def loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalibe day topp ndigal sëriñ bi day digle taalibe di topp ndigal. Ah xaala mu ne ko kon baax na fa in ittaba'ta ni boo ma toppee fala tas'al ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Moussa ne ko waaw kon balaa départ moog moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu wii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo dunya sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mës a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu tas daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko damaa bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënoo dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon danaa la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lam mi, bul ma laaj dara ndax ab sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina di ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb, koo alité mu lànk ndax si mbubb yu gàtt, ndax sëriñ ba tabaraka allah mbubb ma tax ko woon a gudd tey tax ko woon a set, yor ak kaalaak ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-lekk ci ñuy xool ci mbubb duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dal yu ñuul lu ko mooy doogaaw a dugg ñabb ak alisé ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabaraka allah defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek, ba daanaka ñeenti waxtu ci ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures. Benn waaye jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal, ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam, ñu pass bi ñaata la ñu ne yéen leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah Xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres, Xadir daal di génne sim yu mu yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir di def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agaraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay foq gaal gi, li tuxriqa ngir nga bëgg labal ahlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg foq gaal gi, bu ko defee ma lab nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow tee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jita def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal sëñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir a ngoog sëriñ bay koy bëgg a jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu foq gaal bu dara sikkut, mu ne ko nag waa yow, yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay foq gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maiya sabra, alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul qana waxuma wonni innaka yaw waji yaw talibe bi lan tastati'a muno muno ma'i andak man sabra muñ limay def yaw mato talibe yaw mato gop talibe li feek li may def yang koy waxe ni mato gop talibe qadir na wax nga deug deug ndax ma la le won ne lo wax lo def sama yondu ci nek kon nak qala qadi musa ne ko la tu'akhisni bul ma jappe bul fayantok man bima nasiti ki lima fatte man ma fatte lama la waxon suma ko fatte wuton soy fokh gal gi sama yondu ci nek waye dama fatte nga ma jegal wala turhiqni bul ma toggu min amri jassama mirmi usran jafagnal bul ma gal jafagn jafagn legui dal fatte mom ken momuko yalla da def ma fatte legui nga ma jegal te ñu dem nga jangal ma ndax sa xam xam bëgg na ko xadir nako ñi dem ñu daldi wacc bañu wacce gal ga nek ci dekk mu nak di dox ñu dox tuti fam talaqa ñu dem hatta iza laqiya bañu dajje qulaman ab khale ben khale bu rafet aw waxam baane seen wu tallu ci fukki at ak juroom ñaar ba fukki at ak juroom ñet taru lol tabarakallah faqatalahu qadir dal dikoy ray khale bu rafet qadir dal di genn jassim rek dag bad ba cior mu dal di daan ah musa dal di war qala munako waw yo aqatalta nafsan ndax da ngay ray bakkan zakiyatan bu sel li bakkan bi khale la beregule bakkar rafete ni ay wayjuram yaakar ko mu mel ni mu mel kay dem ci liggeyam mak mu tol new nga and ak mom fak sa jaar ci geudi batam bi mu den bi khair nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga sey an mbir mo xane nukura mbir mu ñepp bañ la li mom bula bula wa kaf bi yegge fokk ñu tij la kaf def nga tay lu ñaawa ñaawa ñaaw qala sey ben ko waaw alam aqul laka khana yow wi waxuma la wonni innaka lan tastati'a ma'iya sabra kana niwuma la wonne munu muñ nguru fi le muñ ak teel salam miñ wi damay depp de ha lolu dali doyal war ci Musa lol ndax mo ne won du wax gis nañu fuko gal ga mu wax waye non na du du wax mu gis na tay lu gëna graw fuko gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tassé ben way dag bob ba ci neega ak serign nga ah mu xala Musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mum manab don ba'daha ginaaw mbirum tayni fala tusahibni bul andatek man sañ nga ma depp bis buma la lajete dal legi comme laj na la lajete la legi mayma benen occasion waye bi buma la lajete rek nanga ma depp fay qala in sa'altuka suma la lajete an shay'in ci dara ba'daha ginaaw tayji fala tusahibni bul andatek man boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legi tabarakallah kenn dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man legui tabarakallah ken dut la ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko reye reye xorti bi mom day wax ne anna musa ali salam lama khala li qadir aqtalta nafsan zakiya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qasa al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmi katfi kafiran la yu'minu billahi abadan xorti bi neena bim ko waxe ne ray nga bakkan bu sel dem na ba sax yekati dennu serin ba khadir khadir dadi yekati okutanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yefer la du gem yalla ba mukk loolu la ko xorti bi waxe mom ca tafsiram ba fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñaar

lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fa yuwalidin tamulin sen papa ak sen yaay so joxe ngax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leele nga dem ko le dara pecci fay fa 1000 francs say ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiiral la nga lek ah deggu alquran leele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs sa papa xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëndal le kilo mburu fa lil walidayni te kuy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa sol defi beggo dara wéro de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de da ngay am lo xamni du dul jeexati baye boy am di lek bu fi jole na torox nun la yalla rebi affaire yi yalla mu rebi affaire yi nonu falil walidayni li ngay joxe tambule ci sa papa boxolam sedd ak sa yay boxolam sedd te it bul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow de amo 6 kan ngay am 6 na tok fa nak mu sa xaj te ci buntu keur ga tan papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako mbaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax dé ma am dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci lek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne no xolam set na xaaliss bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko ba ci sabaj nga ko sa day ri ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akara bi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yatama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi legi nit ñew yalwan nga yëkëti dara jox ko loolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarakal yalla mu ne wama taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tang ci ay ji tejju ko ni mu ne ñima fi lim ñep kenn du len jox ñu tag say mam kon jox len du yom mo tax mu tejj ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari su am ci balag barke ji mi ci ñani bëgg bi na ba kew ya xamul ayna waaw ya to jolof to xaru mu ne mo legi lu bëgg bëgg sa bay dang ko yaw du la ko wax de jere jef rek wa boko beugé sa bañ ñaan sey yépp doko jam miskin yak yoy miskin ku yalla won boko saxé yalla yalla fay jox ni waye dina tagga sey ma doko ci fek lolu tax jox ñu ñu jafé parce que gaay dañu bëggu buñ joxé média yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro assalamu alaykum gis nga ay ji ni ko yalla tejje mbokk yi dalay wonné jox say mbokk yomul dalay bëré sa bakkan dor ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal ci al qitalu khare khaya